0: ụtị si na-ekwu okwu, moti si na-ebi ndụ, moti si na-eri ihe, moti si na-eje ije, moti si na-agba ụgbọala. N'ihe niile ọbụla nke ị na-eme n'ụwa, ọ bụ ya ga-enyere gị aka ịmata ma ọ bụrụ na ị ga-eburu n'obi si chai. Eziokwu eziokwu, n'ihe niile mmadụ na-eme n'ime ndụ a, na onweghị nke a ga-asị na edufuru n'ụlọ maọbụ asị ngwa nke efu ka eweta ọzọ were dochie. Ọ dị mma, ana m abịa n'ụdị n'ebe ahụ hapụkwala enu.
1: Uche, ị na-anụkwa ihe a na-ekwu?
2: Ọ dịghị ka ha na-ekwu.
1: Ndị na-agwa m
2: okwu. Sikwuo okwu ka anyị na-ekwu.

0: anyị abatala ugbu a na ya bụ oge ihe omume Oja Rose na-egwa gị ihe ndị nke anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ebipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Tuesday abalị abụọ n'ime ọnwa isii bụ n'ọnwa Juun. Dịka ị na-ele ya bụ akwụkwọ e ji na-agụ ọnwa, ị ga-ekweta ma mata n'ezie na afọ anyị nọ n'ime ya. Oke ele dị abụọ, anyị ka na-agakwa n'ihu na-agụkwa ka Olisa Binigbe na-enyere anyị aka imezi ihe ndị nke anyị chọrọ imezute n'afọ a, nke bụ afọ a ọsọgodi ya gwụ, ọsọ ya agwụla. Chineke ga-enyere ụmụ ya aka. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, asị m gị ụtụtụ ọma ọzọkwakwa. Ya gaziere gị dịka anyị zọbatara ụkwụ na ya bụ oge ihe omume Ọjara Ozu. Mana ọ bụghị naanị m ụzọ bịa ya bụ ihe omume Ọjara Ozu nke taa, maka na anyị nwere ndị na-evute ihe niile maka ihe ndị a na-agụpụta na ụmụnne ya. Nwaanyị Istanbul Ikodia Worldwide, kele ọhaneze.
1: Igbo Mụrụnze Mmụọzụ.
0: Ya bụ ihe omume Ọjara Ozu nke taa, maka na anyị nwere ndị na-evute ihe niile maka ihe ndị a na-agụpụta na ụmụnne ya. Nwaanyị Istanbul Ikodia Worldwide, kele ọhaneze.
1: Igbo Mụrụnze Mmụọzụ, mmanụ, aka mbụkwa onye.

kwa daily sun obocha ndi nke bere ahia na nke taa mana anyi ge were ndi nke ge kwa anyi ka anyi were were guputara dia na mbo dodo a na mbo akwụkwọ akụkọ m ji n'aka ugbu a bụ akwụkwọ akụkọ Guardian ọ gịnị ka m na-ahụ n'ebe ahụ maka ntule ekele afọ 2027 onye isi ala Bola Tinubu ga-enweta mmeri o nke ahụ abụdịghị ihe a ga-agba ya mbọ ọwụdịghị n'ala ọma jijiji ya bụ na onye isi ala ga-enweta mmeri ọ bụdịghị nke ọnọ n'ọra anọghị n'ọra mba Baba Chilawa na-ekwupụta nke a ọ sịrị maka ndị na-asị na onye isi ala agadịghị ahụ chim eziokwu onye isi ala ga-enweta mmeri n'ọnọdụ nke kwesịrịla ekwesị na-abụghị ụdịrịke ịma jijiji ọbụla maka ntuliaka afọ 2027 a na m ahụkwa ozi ya ugbu a bụ nke na-erute m aka o a na-akọwa na ndị ohi ndị oji egbe eri ka a na-akọ ugbu a na steeti Anambra na otu onye ekeke abụrụla onye asịrị n'ezie na a ga-akwụgbu ya n'elu maka na onye ekeke ahụ gburu mmadụ onye ekeke bụ onye gburu mmadụ so na ndị bụ ndị oji egbe eri ka a sịrị ugbu a na a ga-akwụgbu ya n'elu bụ ebe ọ ga-anọ nwụọ ọ dịkwa egwu maka ya bụ ntuliaka elu afọ 2027 onye isi ala Bola Tinubu ga-enweta mmeri ọ bụghị n'ala ọma jijiji nke a ka Baba Chilawa na-ekwupụta ugbu a eziokwu ị hụrụ onye ọbụla m kpọrọ onye ọma m dịka enyi m nwoke maọbụ di m na-ata nshịkọ ohi agaghị m agbaghara onye ahụ ọ dị mma ọ sị na ya ga-agbaghara onye ahụ biko onye na-ekwu nke ọ bụ onye na-eme ejije Nollywood bụkwanụ sta nzenze ọ sị na ya ga-agbaghara onye ọbụla na-ata nshịkọ n'ohi na ya ga-agbaghara onye dị otu a ọ dịkwa egwu maka ntuliaka ele afọ 2027 a na-eme ka mara ugbu a na ndị uwe ojii kwesịrị nwụchi ndị ọbụla ji Jonathan na-apụ ya apụ ya dọọ ya ndọrọ nke ndọ Jonathan bịa zọọ ọkwa onye isi ala na ndị uwe ojii kwesịrị nwụchi onye ahụ nwike na-ekwu nke a nwike sị na ọ bụrụ na aka gị dị n'isi Jonathan bịa zọọ ọkwa onye isi ala na-eji ya na-eche n'ihu na ndị uwe ojii kwesịrị ịbịa nwụrụ gụ nke a ka nwike na-ekwupụta ugbu a maka ebubo a na-ebo ugbu a maka mwakpo bụ nke a sị na awakporo n'otu mpaghara obodo Agụ akọwala ugbu a na ihe a bụ ozi ụgha nke a ka ndị gọọmenti steeti Enugu na-ekwupụta ugbu a ọ dịkwa egwu anyị na-ahụkwa na ọtụtụ ndị apụtala ugbu a na-asị mama gbaghara anyị onye na-ekwu nke ọ bụ Kuti Abiola na arị arịrịọ ka nwunye Jonathan bụkwanụ Patience Jonathan gbaghara ha otu ha siri na-emi nwaanyị ọnụ n'oge gara aga na-asị lelelele nwaanyị kena ọsịkwanụ na ọ na-eme gịnị ha nọ na-ebi ya owu na-akọ ya ọnụ n'ihe niile metụtara n'ọnọdụ obodo Naịjirịa mana ugbu a ha ghọtala otu ije siri dị o

Nigeria Labour Congress, NLC. Na ekwubuta ugbu a si na ikwu ha 100,000 naira n'opere mpe. Na ihe ha chọrọ ka a na-akwụ ha bụ 100,000 naira. Oyawo, a na-ekwu na 70,000 na-ekwu okwu ya na onwebeghị ndị ọbụghị mmadụ niile na-akwụ n'ego ahụ. Ọ bụzi na 100,000 naira. Ndị ọrụ bekee na-ati aka ugbu a ka a kwụwa ha 100,000 naira. Bụ ihe ha chọrọ ka a na-akwụ ha dịka ego ụgwọ ọnwa opekata mpe nyere ndị ọrụ. A na-akọwa na Oyetola nakwa Ambo Pay agaala ugbu a na ebe onyeisiala nọ na steeti Lagos gasị onyeisiala ụbọchị Salọma wee nyere maka ihe omume nke ndị ụka alakụba. E hụrụ ntuliaka elu ụlọ nke ndị pati anyị, ọ bụghị ya na-ekpebi onye ga-azọrọ anyị ọkwa, kama ọ bụ ndị ndu pati APC ga-ekpebi. Nke a ka ode akwụkwọ pati ahụ ugbu a na Naịjirịa na-ekwupụta. Mmadụ asatọ abụrụla ndị egburegbu, mmadụ iri enweta ihe mmerụ ahụ na steeti Plateau, dịka a na-akọwa na awakpokwara obodo ahụ. Ndị dị na steeti ahụ ugbu a. Otu nwaanyị na steeti Lagos elele otu onye kondọktọ, onye osote, onye ọkwọ ụgbọala, gbakasịa ya okwu ahụ: gịnị mere iji bisa m aka na ihe m ji bụrụ nwaanyị? Nwedị ihe a na-aga ahụ n'elu ụwa. A na-akọwa na omeiwu Elisha Abọ enwetala mmeri ugbu a iji aha pati LP zọọkwa ịbụ onye ga-anọchite anya ndị nke ya na steeti Adamawa. Ndị uwe ojii ekwuola na ọ bụdịghị eziokwu maka ozi na-agagharị ugbu a na steeti Lagos, nke na-ekwu na ha nwụchiri otu onye Fulani bụ onye ji ngwa ọgụ. Ha sị na ọgwụ dị ashio maka ndị na-ebugharị ozi a. Ihe m na-echere ugbu a bụ ka onye isi ala Bola Tinubu nakwa gọọmenti si m gaa n'ihu chụsowa ndị otu ọla ọgbalaga. Eziokwu, ị ga-ahụ m na ya bụ oke ọhịa ma awanye nwa kpamkpamkpam n'ime ọhịa dị iche iche. Nke a ka Sunday Igboho na-ekwufute. Ọ sị na ya adịla na njikere ya na ndị otu ọrụ nche ugbu a ibu agha megide ndị otu ọla ọgbalaga nakwa ndị otu na-eyi ndụ egwu n'obodo Naịjirịa. Mana ihe ọ na-echere ugbu a bụ ka gọọmenti si ya, Igboho, ride on, go on, ya gawa n'ihu gbasowa ha mgbọ, gosi ha nke ya jiri biri. Naịjirịa bukwara n'ibu ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa ọnọdụ enweghị nchekwa imekpa ha ahụ. Nke a ka nwunye onyeisiala Oluremi Tinubu na-ekwufute. Abụ meche ya gaa ka ya na di ya nwedo nnọkọ maka ntuliaka 2027. Rabiu Kwankwaso ga-esonyere Peter Obi, ya bụ n'ịbụ onye osote onyeisiala. Ọ dị mma dịka Kwankwaso ga-esonyekwaranụ Peter Obi. Peter Obi apụtala na-ekwu na Kwankwaso agaghị abụ onye a ga-eji dowe ya dịka onye gaa n'ebe ahụ na-enweghị ihe ọ ga na-arụ, kama ọ ga na-esonye n'ihe a na-alụ dịka osote onyeisiala. Ndị a webụrụ akụkọ rutere m aka na mgbe ụtụtụ a na-akwụkwa akụkọ Gaide, dịka m ga-ebufezi oche a n'aka Ugebe Ngalakọ kwụrụ anyị na-aga ebe anyị ma.

ugbu a ga mewerete ozi ndị mụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị na-aga abụọ mara ihe ndị nke nọ n'ebe ahụ ugbu a. Akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụ ugbu a na ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum foto nke dị na steeti Imo ajụla ịbịa maka ihe ọmụmụ na klaasị dị iche iche dịka e gbuchara otu onye n'ime nwa akwụkwọ ha, bụkwana onye boro ebubo si na o zuru ego na nwa amadi a zuru $13,500 $50,000 n'ohi n'ụlọ akwụkwọ foto dị na steeti Imo. A na-akọwa ihe a na-akọ a sị n'ọwụ ndị nke Man O War dulere nwa amadi a mmụọ n'ike. Maka ntuli aka elu afọ 2027, kwuo n'okwu ma ị ga-azọkwa onye isi ala maọbụ na ị gaghị azọ. Kemgbe a na ekwu ihe a, gị mechie ọnụ. Onye mechiri ọnụ ndị ka anyị a gị ji ikikere mepee ya ọnụ ka o kwuo okwu. Hapụ n'ụlọ nwa amadi a ka bikonu. Ya bụ minista na-ahụ maka njem ụgbọelu bụ Festus Okiyamo na-agwa Jonathan si, Jonathan, alfa o tekwalanụ kemgbe a nọsị na-anụ sịrị ọkwa onye isi ala ga-esekwa, ọkwa onye isi ala ga-asịkwa, ị chọkwanụ gị ikwu okwu ga mara ma ị na-aga ma ọ bụ na ị naghị aga. Gị mechie ọnụ pim. Ọ dị egwu maka ntuli aka elu afọ 2027 karịchasị na steeti Rivers. Pati PDP, APC, LP, AA ga-agbakọ aka ọnụ wepụta otu onye ga-azọ ọkwa gọvanọ. Ọ bụghị ya? Unu chere nụnụ mgbe oge ahụ ruru, n'ihi na ọtụtụ pati na ha agbọrọ ụja. Ọkwa PDP wepụta nke ha, APC wepụta, LP wepụta, ndị AA wepụta. Nke a ka nwee ike na-ekwupụta ugbu a. Ya bụ na pati a niile ga-enwecha otu onye bụ ndị ga-azọrọ ha ọkwa. Unu lekwekwa na ndị otu City Boy Movement agaala ugbu a kesara ụmụ nwanyị ọkwa sanitary gịnị pad a na-akpọ ya. Ekesara ya ụmụ nwanyị bụkwa na ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ UNIZIC. Si ha gwerenụ dịka ụmụ nwanyị, eleme anya unu hụ nwanyị ihe a na-ahụ, ewere ya mee gịnị, nyekwa aka. Na akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-enyonyekwa anya n'ahụ ozi ugbu a maka ntuli aka elu afọ 2027, unu lekwe ka ndị na-abịanye aka bụ ndị na-atụ vootu ga-eji leba anya maka ịhọrọ Gwazo nakwa Yusuf. Nke a ka Ibrahim Kabiru na-ekwupụta ugbu a. Ha agadịghị agbanahụ nke a n'ọsọ. Emeka Ike na-ekwu ugbu a dịka ọ wuchiri n'isi ụlọ ọrụ INEC maka ntuliaka elu ime ụlọ pati ya bụ NDC mere, dịka ntuliaka elu a na-ejughị ya afọ. Cheta na ya bụ nwa amadi chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu. Ndị ga na adọla ụmụafọ ha aka na ntị si, zekwaranụ ndị South Africa o. Unu zekwere ha maka ya bụ mkpọmasị a ha na-akpọ na ya bụ mba ha ugbu a. Unu zekwerenụ ndị a, kwa ndị a na ndị a zerenụ ha. Fala na agwala Tinubu si ya ka o were ndị nche ime ọhịa mmadụ 1,000 n'ọrụ, ndị nke ga-echekwa nche n'ọhịa steeti Borno, ebe na o welanụ nke Oyo ka o wekwa nke Borno. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ihe ka ha mkpa bụ ntuliaka elu ebe ụmụ anyị nọ n'ime ọhịa n'efu. Nke a ka Peter Obi na-ebe akwa ugbu a maka ọnọdụ enweghị nchekwa o. Ndị ọrụ agha nwere ike ịgarute n'ebe ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị a nọ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ile onye nkịtị ga nwụchie ya. Nke a ka bụrụ taị na-ekwupụta. Ọ sị na ọ bụrụ na gị anọrọ dịka onye nkịtị ugbu a, kwuo okwu adị aṅa a ga nwụchie gị, achọwa gị ebe ị nọ, nwụta gị n'abalị a. Mana ndị otu ọlụ ọgbalaga, ọ bụrụ na ndị agha adịrị na njikere ịga ihe a, ha ga-aga ya. Unu hapụ ihe a na-ekwu. Nigeria, my own country. Thank you.
napụta ụmụ aka n'obodo Naịjirịa kwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa. Davido, Victoni nakwa Timaya na-agwa Tinubu maka ọnọdụ enweghị nchekwa, ha ga-anwụchi anyị ma ọ bụrụ na anyị kwuo okwu. Nke a ka Portable na-agwa ndị egwu nakwa ndị ama ama ibe ya na obodo Naịjirịa.

0: edugbua ndu woji amuchela onyu woji ibe hakwa maki ji tiagasi gbagbuo mmadu nsogbu wana state edo kanka ahu merugbua odimma ndia weburu ozi ndi nke rutirela maka na akwụkwọ akụkọ Daily Post dịka anyị ga-enye gị ohere ka inwe ike batawa bịa kwupụta ihe ndị nke chọrọ itinye ọnụ maka ya bụ akwụkwọ akụkọ ndị nke anyị gụpụtara gị taa. Akara ekwentị ndị nke ga-akpọ ka bụkwa 0133 355 9358. Nke ahụ bụkwa WhatsApp anyị, bụkwara nke iji akpọbata ebe ị pụrụ idebatakwara anyị ozi ma ọkwanụ dibatakwara anyị olu ozi gị na WhatsApp. Ị pụrụ iji nke akpọbatakwa bụ 0802011119. Ka anyị na gị nwee ike nọrịa. N'otu aka ahụ, gawakwara anyị na Facebook Rose FM 101.9 Aba. Na mgbe ụtụtụ a, anyị na-asị gị ndewo. Ọ dị mma, onye gbara anyị onye nke mbụ. Halo.
1: Halo.
2: Nanzi nkirenti na ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere?
2: Mụ na-ele atụ ụtụtụ ọma.
1: Ya gaziere gị bekee, ị mere ọlị ya.
2: Ah, Feva na-ekwu.
1: Ndewo, Fee nwanne.
2: Ndị polisi ọnụ. Ndị polisi. Ha gala ụta ti nama ezure. Nama o. Adịnari nama.
0: Nama.
2: Wee na na-ekwu okwu ụmụaka nọ n'ime ọhịa tins. Onwe otu esi ekpoghachi ụmụaka ya wụrụ nama ka ha gara weghachi nyere megbuo kwa ha polisi a nyere megbuo kwa ha ọ nama ka ha ga-ama ha ga-aga kpọghachi hapụ mmadụ Chineke kere eke. Nke ọzọ m chọrọ ikwu okwu ndị City Boys senatri pad ka ha ma ego ole ka a na-ere senatri pad ha dị na-eji emegharị mmadụ anya biko ha ga-anọrọ ịhụrụ nọọsụ eliza ahụ ha ji sie ike onye ma mmadụ olu n'ogbuola o megara m nọọsụ eliza.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị.

0: carro na quaca. Alô? Mami vi meu e bora aqui.
1: Padema. O dono, o gele.
2: Onde é o mami?
1: Na bandeira, não. Disse meu filho, ana, bó. Abo, é. Meu custo, se ele tchau, já foi, eu acho. Which way Nigeria? Amana mbobe Nigeria kajaja. Tamama dempa. Nama. Dempa. Kari ama tutime kekereke. Adego romo takri dosaya. Nili da amawe. Nili da tubuwe. Mako oda mwa nga. Opara da aba. Asa oda ari ari. No, wanga aga nene wangu. Chime kelele temba. Uiki lato. Uiki ato. Mutakri ano zayoga. Obetu wu. Ndị ọchịchị anyị aka n'obi nwee dị wee n'obi agbụrụ asị 2027 Chineke dịwakwa dịwakwa ana Naijiria ụgwọ mama nwee mgbere ka ibu naanị Chineke bụ iko na-afụta anyị onye kwuru okwu ya bụ Emeka ka na-eme ejije
0: Emeka Ike nke na-eme ejije
1: onye gakwa ọchịchị ga-aga akpọkwa ya ya kawakwa ụfọdụ sịkwa m ekwuo bụ wee hafụrụ good luck afọ ni ano
0: ọ dị mma ndewo
1: ndewo
0: ịgbalịala mami bi otu nkeji nwere akwụrụla ọnụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama na mgbe ụtụtụ halo chai ikuku akpachiela ọkpụkpọ oku gị halo
3: halo
4: Clifton Lagos bụ ụtụtụ ama ọzọ
3: gwa ụtụtụ ama ya mara gị mma prọfet
4: ọ prọfet emkpe n'ụjọ ụmụafọ bego ogo na
0: bụ prọfet prọfet
4: ka m chọrọ ike ịtụ ọnụ bụ gbasara nye onyeisi ala ese na Naịjirịa dịkwa nna nne na ndị ọlụọla dị nsogbu imekpa ahụ ha abụghị o kwesịrị ịkpọba di ya n'ime ụlọ si ya yara ekpe oru ọdọgụ ụwa ya na-enye di ya ndụmọdụ si na Naịjirịa karịrị otu mmadụ kọntrolu nyekwa ya ndụmọdụ sịrị na ọ gaghị metụta edela ha n'ọkala nka ma ọ gbatuo ka ndị ọgba ndụ dị n'ahụ nwee ike gaa ha eche m na ọ bụghị ọdụ ịtụgharị ọnọdụ atụ so ọdụ m chọrọ ileba anya bụla zamfara si na ndị pọlisi abụọ jide ndị ọlụọla ọ bụ ndị pọlisi abụọ ịta ahụhụ abalị ime ọhịa ebe a ndị ọlụọla dị gbuo ọtụtụ mmadụ ha ha mapụtacha ha eme atụọ ha mkpọrọ atụcha ha mkpọrọ echi eme ha baptizim si na ha echegharịala gwa m otu onye ọbara ọbara na-adịghị iche echiche mmadụ m ga-eji chegharị otu a lụọ ụmụntakịrị nọ n'ime ọhịa adịghị asị ha ahụ ejigboro ekpuchita wee anwụ aja acha mmiri aja ama ekwere ha ndị ka ọba ọkụ rọba aja acha wee ile ya na fesbuk ege ma ha dị ka
0: ndewo prọfet ya gaziere gị nụla
5: nke a bụ Rose FM
3: ya mara gị mmebi ọlachi m
5: Clinton nwobida nwe ọkụ dị ọra mma mecha gị tọọ mma eze awụ m a Clinton igogo m ji ahụ ụzọ mami unit
3: ya gaziere gị sa
5: ụtụtụ mara gị mma biko Clinton a na-akpọ m Chidi Ebele emụ gwara m ndị uwe ojii nta hapụrụ ụmụntakịrị na ndị eji eji n'ime ọhịa ndị Boko Haram na ndị swap na ndị ihe niile nọ ya ayegbu gara ga achọta ahapụ ndị kwesịrị anyị chọta bụ mmadụ ga achọwa nna m chọta nna m gara m ha sị ha ọkụkọ m furu na m chọrọ ndị ga-achọtara m ya ha bịa chọtara m ọkụkọ ma na biko ọ bụrụ na ege ezila ama akpọ ha na fon ugbu a
0: zi ya ebe ọwụ na ọwụ
5: ọkụkọ m ka nọ m mkpa nọ ebe ha wa ọwụ nna maka ha mkpa ụna maka ha mkpa so ọkụkọ m ka m mkpa ha dachatara m ọkụkọ ahụ nke ọzọ ọwụrụ biko achọ m ka mara nwunye onye isi ala sewe okwu ama m ihe okwu ga ọsị na Naijiria na o buru ibu na ndị ihe ọsị na ole onye ọ na-agwa achọ m ka mara ya lụọ
0: ọkụ
5: biko ọ na-ezigbo ozi ga-ezidiri ya di ya ka ọ na achọ m ka mara ya lụọ ọkụ eri mmiri n'abalị biko
0: ndewo ya gaziere gị nụla ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka halo
6: hello
0: ebe ọla chi
6: ugbe nwaanyị ọma.
7: Ya mara gị mma nwoke dị Samuel Bola Chidede.
6: Letra I from Biafra.
7: Maazị Apatukwu.
6: Oke nwa, ana m ekele gị.
0: Ndewo, anyị ekelekwe gị.
6: Ana m ebi ugo n'ihe gbasara maka wike. Lee ihe na-enwe ike ji chọrọ ịdị ka agọsi ila padio. Ndị mba mmiri a nwere ihe na-ewere isi. Nwike ebidokwa igbe Pito Bino. Mgbochi anyị na nwaanyị a ka kọpụrụ ọnụ. Ike amaghị na ọnwụ onye mụrụ ya. Ya ụtara ya na-adịghị ihe ọ na-adịga. O bidokwa na Pito Obi. Nọtara, ọ bụ onye Chineke mere eze, ọ na-abụ ihe ọjọọ na Naịjirịa. Ọ bụ na Chineke gozie gị dara ihe ọbụla ị na-aga ime na ọ bụ mma ịlụpụrụ alụkpọ. Ọ bụ ihe ọjọọ n'ala Igbo na Naịjirịa. Kedu ihe na-enye nwike ji ekwu okwu ka onye azụ ga azụ? Eche masị Zaman bụ dọktọ. Kedu ihe na-enwe ike ji eme ka onwere ihe ọjọọ onwere ihe mere? Ebe a ka m chọrọ ibi ike ọnụ buru na anyị gawa.
7: Alo.
8: Mazi Kristo tutu ama.
0: Tutu ama nyegi ke ki mere o ngo wa Chineke.
8: A de mama mi la tutu ama.
7: Nde we ngo be ke ya mara ge ma.
8: Ola bi ala yi.
7: Ay a jala.
8: No, adizi. Chineke o.
7: Nde we.
8: Amo kam ti tono. Kam te ti tono ma ka hunye tunumbu. Ya po tu die gwe ko o ga po to ma ka ono no ya. Mo no tri ko ku di rizu nebo. Ya po to ti ya husband. Ya ba die ko ga po tanda no no. O ma kanda no no ya. Onye mbụ kwesịrị ime bụ okwu bụ okwu ibi ụwa ndị ọ na-akọ ihe na maka moto nke dị ka onye nke si n'APC pụa APC pụa si na ọga-asọpọtụ Peter Obi. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ọgaghị mebe mefuru ego ebe ahụ onwe ihe iso mentụli aka elu ya agaghị ọtụ mbụ ego dari ka ọ chọrọ ya ego maka ya ahụla ebe ọ na-achọ land o nwetaghị mgbe ọ chọrọ ka ego ndị mefuru ebe ahụ ka o nwetakwa ya bak. Ya rịọrọ apụghị na-agụ ọnụ mmiri ọkọrọ gbago ọsọpọtụtụrụ mgbe ọsọpọtụrụ pete ka ọsọpọtụrụ ya ihe Chukwu si na ọ ga-abụ ka ọ ga-anwụ wike kọrọ ego ọba ọkọrọ gị ebe nsogbu adụ achike.
0: Ọ bụ dọkịta Odozi Akụmmole bara sitere wee. Kedu mba a na-abụ iji tọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị a bụ ndị aka ha dị ụchụ ụmụntakịrị gụnyere ndị nkuzi ka nọ n'aka ndị ntọ ugbu a? Ga-esi na ọtụtụ ndụ ugbu a nọzi n'ihe ize ndụ gụnyere ụjọ nke ndị ezinụlọ nwere ga na-ajụ kedu ihe mere na otu jikọtara ndị nkuzi bụ ndị NUT nakwa otu Labour gụnyere ndị nke trade union ga-eji ha agaghị ahazi mfanye aka n'ụkwụ nke a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi maka ntọhapụ ụmụ akwụkwọ na ụmụntakịrị ndị a bụ ndị nke atọrọla atọrọ. Esi na ya agaghị aga n'ihu na-anakweta ọnọdụ ọjọọ a maka ụmụ akwụkwọ ndị a. Oko ya hụla ekesara ụtụtụ ọmụ gebe ngala ya gazie ndewo. Anyị hụkwara ozi ndị a bụ ndị nke rutere anyị aka Edward Ogbonna ya isiri n'isitere igwe Bike Street abawu na Bolachi ndị nke Maazị Clinton nakwa ugebe ngala ndewo. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụ ozi gị na WhatsApp anyị eze nwa ike dị na Chi Prince ike dị siri Bolachi Maazị Clinton nakwa ugebe ngala nwaanyị ọma. Ndị ọbụla ma na pati APC nakwa ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu agaghị enweta mmeri ịbụ onyeisiala lọghachi ọzọ. Ọ dị mma ka m ghọta ozi gị a isi na ndị ọbụla maara na pati APC nakwa Tinubu na ọchịchị ya ga-enweta mmeri ịbụ onyeisiala n'ịlọghachi ọzọ n'ihi na Tinubu bụ onyeisi nke ndị isi ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche n'obodo Naịjirịa. Peter Obi kwesịrị inwe mkpachapụ anya n'akụkụ niile. Isitere ngwa iyi ekwe nke dị n'ugwu na-agbọ ndewo. Mike Moore isiri Bolachi Ugebe Ngala nakwa Maazị Clinton Obidaya esi ọnwa ọhụrụ manyere anyị niile. Isi na ọ gwụchaala ndị APC na-eto onyeisiala Bola Tinubu na onweghị ndị ọzọ n'ike enweghị ihe ọzọ ga-eme na-abụghị ito onyeisiala Tinubu dịka papa ya. Isi na mfanye aka n'ụkwa na-ekwu okwu ya na o kwesịrị ịbụ ụgbọala anyị gburugburu. Mike sitere Jubilee ndewo. Owai Black Favour Oji isiri ụtụtụ ọma Mommy Light na Maazị Clinton. Peter Obi kwesịrị inwe mkpachapụ anya maka na gọọmenti nke pati APC agharịpụla. Ndewo. Ọ dị mma ka anyị narakwa ọkpụkpọ oku ugbu a. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka. Halo.
9: ma gbukwa ndị nke gburu egbu n'obodo Plateau. Nke a bụ iji gosigara na okwu niile na nkwa niile nke onye isi ala na-ekwe anyị anaghị amịta mkpụrụ ọbụla. Kwa ụbọchị ka a na-atụrụ ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ, nkwa niile ọ na-ekwe anyị ebee ka ọ dị? Spokesman ndị APC sịrị na anyị nwere ntụkwasị obi n'ebe Tinubu nọ. Egwu unu nke bụ eziokwu, o nweghị ntụkwasị obi ọbụla anyị nwere n'ebe Tinubu nọ. N'ihi na ntụkwasị obi ọbụla anyị nwere n'ebe Tinubu nọ, ọ garịpụla anyị. Ihe anyị na-ahụta n'aka ya bụ ogbugbu, ihe isi ike, agụrụ, mkpagbu. Ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche a na-eme n'obodo Naịjirịa site na ngalaba dị iche iche ka a na-ahụta ihe ọjọọ dị iche iche. Ọ bụghị nana ka a gụpụtara anyị n'ọtụtụ a sị na ndị uwe ojii achọtala ehi furu efu. Ha dị ikikere ịchọta ehi furu efu, ma ha dị ikikere ịchọta mmadụ, ụmụ mmadụ nke a tọọrọ gadowe n'ime ọhịa. Ike adịghị ha ịchọta ya, ihe ike dị ha ịchọta awụ.
0: Ndewo, olu ozi gị ọ karịala otu nkeji. Nwaanyị Istanbul oge na-arazi anyị anya, ka anyị biko chịkọwa ya ọnụ n'ebe a.
7: Igbo mụrụ nze ma ọzọ ma mmanụ.
0: Mama, ndewo. Ekele m gị na-eme ka ị mata na okwu niile ikwupụtara nakwa nsonyere gị enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ Rose 101.9 aba, kama ọ bụ ohere enyere gị nakwa echiche nke obi gị iji hụ na ikwupụtara ihe ị chere Naịjirịa ga-eji dị mma. Imeela maka nghọta gị. Biko, ndị a ozi ha ka na-abata ugbu a, unu gbaghara nụ na oge akwụrụla ọnụ. Anyị si gị nnọọ. Clinton Obidaya bụ aha m. Ndewo. Cheta na uji akụkọ ga-abịara gị mgbe ọ ga-akụ elekere 9.

0: Chakela Rose 101.9 FM.
1: Otu nkeji ewepụla ihe na elekere itoolu nke ụtụtụ taa. Ihe ọbịa ruru ugbu a bụ oge uju akụkọ. Igbo ndị ọma, ụtụtụ ọma, ọzọkwa wee nyere gị dịka anyị na-anabata gị n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa bụ ụbọchị Tuesday. Abalị abụọ n'ime ọnwa June afọ 2026, ma bụkwara ahịa ori n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gere n'isiokwu ndị nke anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti ekpughela atụmatụ ha ji n'aka ugbu a ikesa ego bụ nke ga-enye aka nyere ndị ntorobịa nke nwere mmasị n'ihe metụtara ọrụ ubi na azụmahịa ka ha rite uru na gbamta luchara isii bụ ndị ga-eketa ego a. Ojii emeela ka o doo anya na ọ bụ eziokwu na e nwere mwakpo awakporo ndị dị n'obodo ndị nke a hụrụ na steeti Plateau, ebe ha kọwara na mmadụ ise abụrụla ndị egburu egbu ugbu a. Gọọmenti nke steeti Abia edepụtasịala aha ụmụ nwanyị bụkwanụ ndị nke na-eme ejije n'Hollywood, ma ndị dị ndụ nakwa ndị nke na-adịghị, bụ ndị nke a ga-enye ihe nkwanye ùgwù ma ndị a ga-edobere ihe ncheta. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ n'ozuzu oke ndị na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ a bụ
2: Chidimma mere gịnị
1: na m Clinton Obidaya. Mgbata ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Gọọmenti etiti nọrọ n'ụbọchị Mọnde mee ka o doo anya ugbu a na ha ewepụtala atụmatụ ga-enyere ndị ntorobịa nke obodo a aka bụ ndị nwere mmasị n'ihe metụtara nụ ngalaba ọrụ ubi n'ịnata ego nke ga-enyere ha aka maka nkwagide ya. Ọ bụ iji leba anya ka ndị ntorobịa sonyere n'ihe a na-alụ n'ọrụ ubi, ka ọ ga-abụ na ha ga-eji ohere a gaa n'ihu ịkwalitekwa okwu akụnụba nke obodo Naịjirịa. N'oge ihe omume amaliterela dịka ngalaba ministri na-ahụ maka mwulite nakwa uto nke ndị ntorobịa na mgbakọ aka ọdụ n'otu na-ahụ maka ọrụ ubi na Abuja nwere ihe omume, ha gara n'iri kwubu sị na ha ga-ebupụ ihe ọbụla dịka agada gbachiri ọnụ ụzọ ama na-eme ka ndị ntorobịa ghara isonyere na ọrụ ubi, ebe ha na-atụ atụmatụ ka ndị ntorobịa ruru nde 6 bụrụ ndị nke ga-eketa òkè na ya bụ ego. Ha na-akọwakwa ugbu a na ha ga-enwe ohere maka ala nakwa akụrụngwa eji arụpụta ihe bụ ndị nke a ga-atinyecha ha n'aka, ka ọ ga-abụ na a ga-arụpụ ihe n'ubi akụchie ihe ọzọ. Minista na-ahụ maka mwulite ihe metụtara ndị ntorobịa bụ Ayodele Oluwande kọwapụtara na ya bụ ihe omume ga-enye aka nke ukwuu ịgbanwe ọnọdụ ihe nrụpụta n'obodo Naịjirịa, bụ nke ga-eme ka ndị ntorobịa sonyere na akụmakụ ihe n'obodo a. Ngalaba ministri a kọwapụtara na ha ga-eleba anya maka senta ruru 42 nke ndị ntorobịa, bụkwanụ ebe a ga-anọ na-eleba anya maka inye ha ọzụzụ, bụ ndị ntorobịa ruchara nde 6 n'obodo Naịjirịa ga-esonyere n'ihe a na-alụ, ebe ha kọwakwara na opekarịa mpe na ha ga-ahụta na ndị ntorobịa ruru 500,000 ga-abụ ọka eji ahụ ụzọ na ọrụ ubi n'obodo Naịjirịa.
2: Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla ugbu a na-ekele ndị ọrụ agha mmiri ala anyị maka ya bụ ụkpụrụ ha gbasoro nakwa otu ha siri rụọ ọrụ ma rụsi ike ịhụ na a ga-ekpuchi oke ala anyị bụ nke ya na mmiri gbara, ma na-akọwapụta na ndị ugbu a agaala n'ihu ịrụ ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nke na nke enyela aka ibelata oke ịzụ mmanụ krud a na-ezu n'ala anyị. Onye isi ala kwuru okwu na Mọnde oge ọ na-agbaso ekede ya bụ otu ndị IFR nke ndị ọrụ agha mmiri nke ala anyị bụ nke mere na Eko Atlantic Waterfront na Victoria Island na steeti Lagos. Ya bụ emume ahịrị odo bụ nke a na-ekwu na ọ bụrụ na ebe a gbaso ekede mmemme nke 70 ya bụ mmemme nkete nke ndị ọrụ agha mmiri ala anyị na-eme. Nke a bụ iji kwanyere ndị otu ha ugwu, bụkwa nke ha malite na ọnwa mbụ nke ha metara na ụbọchị mbụ nke ọnwa 6 n'afọ 1956. Oge ha nọrọ na-agwa ya bụ ndị ọrụ agha mmiri ala anyị ukwu ahụchara, ma ndị sitere na mba ndị ọzọ ndị ọrụ agha esekpotokpo. Onyeisi ala kelere ya bụ ụtọ na-esi arụ ọrụ ugbo, ma na-agwa ha na ha gaa n'ihu. Ọ rụtụrụ aka na ndị a na-ekpuchite oke ala Naịjirịa bụkarị ebe a na-ahụta na anya na mmiri bụ ebe ihe jiri mere oke n'ebe ndị dị otu a. Ọ nọrọ na-agwa ndị ndu tokpo. Onyeisi ala kelere ya bụ ụtọ na-esi arụ ọrụ ugbo, ma na-agwa ha na ha gaa n'ihu. Ọ rụtụrụ aka na ndị a na-ekpuchite oke ala Naịjirịa bụkarị ebe a na-ahụta na anya na mmiri bụ ebe ihe jiri mere oke n'ebe ndị dị otu a. Ọ nọ na-agwa ndị ndu otu ọrụ agha mmiri ala anyị ka ha biko ka ha gaa n'ihu.

0: Akụkọ maka akụkọ sitere na mba ndị ọzọ akọwala na ọnụọgụgụ ndị nke na-anwụọla n'ugbu a site na ihe na-agbawapụta n'ụka ya bụ mmiri nke ọgwụ akarịala na mpaghara Washington. Nke a bụ dịka akọwara na mmadụ 11 abụrụla ndị nke ebupụtara, ebe mmadụ 9 bụ ndị a sịrị na aka na-achọ ha achọ ugbu a. Dịka ndị isi okpukpo sitere na mba Amerịka jiri kọwaa, akọwala ugbu a na ihe ruru mmadụ 10,000 bụ ndị nke nọ na ya bụ ihe mberede nke dapụtara n'ụbọchị Tuesday na mpaghara ebe akpọrọ Longview nke dị na Washington, ebe ihe a abụrụla ọnọdụ echeta ebewe nke mere ka amalite ịchọ ndị nke ihe iyi ụwa a richibidoro. Ndị na-anapụta ndị mmadụ gara n'ihu n'ụbọchị Wednesday nke izu gara aga kwuo na mmadụ 2 bụ ndị nke ha na-achọpụta kwukwala nwụrụla anwụ, ebe mmadụ 9 ka bụkwa ndị na-efu efu ugbu a na-achọ achọ.
1: N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nsipụta mmanụ Dangote anọrọla ugbu a na-amapụ ọkwa na ha ebelatala ego ole ha na-ere mmanụ patrol nakwa mmanụ dizel, bụ nke a na-akpọ AGO na mmanụ dizel n'okwu bekee. Ụlọ ọrụ n'ugbu a na-ekwu na ya bụ nzọpụ ụkwụ a ha mere na ọ bụ iji hụ na a ga-emezitụ ihe iji hụkwa na ọ ga-adịrị ma nwoke eke mfe ma nwoke afọ mfe ịbụ ndị ga-azụtali ya bụ mmanụ patrol, ma na-ekwu na ya bụkwa otu ụzọ ha si na-akwado akụnụba ala Naijiria iji mee ka o nwee ike kwụrụ n'ọkụ ya. N'akwụkwọ ozi nke ahụrụ ha kwuru ya bụ mmanụ patrol ka ha debere ere ka ha na-ekwu ugbu a na ọ bụzi 1,250 nyere 1 lita, na mgbe mbụ ọ bụrụ 1,275 nyere 1 lita, ebe ya bụ egole ha na-ere eji onapụrisi bekee ya bụbụrụ 1,700 nyere 1 lita ka a na-ere ya ugbu a, mana na mbụ ọ bụbụrụ 1,800. Ya bụ ụlọ nsipụta mmanụ ugbu a nọrọ na-ekwu na ha ebelatala aka n'ụfọdụ ihe, na nke a bụ iji nye aka na agaghị enwe mmanụ patrol gbaala Naijiria gburugburu. N'aka nke ọzọkwa, ndị na-atụ mgbere ahịa, ndị na-asị n'aka na-atụ mgbere ahịa ka ha bụkwa ndị ga-azụrụ ya, ka o nwee ike bara ma onye ukwu ma onye nta, karịsịa ndị azụmahịa.
0: Akụkọ maka egwuregwu, Serena Williams abụrụla onye nọ n'ugbu a na-ekweta dịka nwaanyị na-akọwa na ya ga-alọtaghachi maka egwuregwu ndị nke ha na-eji aka na-akụ dịka a na-ahụbeghị ya kemgbe 4 ugbu a. Nwata nwaanyị a kọwara nke a n'ozi o wepụtara n'ụbọchị Monday, dịka a kọwara na e nwere egwuregwu nke ga-ehi odo, bụkwanụ nke a na-akwadebe maka ndị nke Amerịka bụ ndị a ga-ezute n'ihe omume nke ga-akpọtụnụ na Queen's Club na ya bụ ọnwa anyị nọ n'ime ya. Nwata nwaanyị a bụ onye gbara afọ 44 abụrụla onye so n'otuta ugo n'ihe ruru ugboro egwuregwu 23 bụ nke o sonyerela n'ime ya, mana ahụbeghị ya kemgbe agba 3 nke ya bụ egwuregwu, bụkwanụ mgbe ọ kụchara afọ n'ala isonyere n'afọ 2022 mgbe ahụ ndị Amerịka meghepụrụ ọnụ ụzọ ama ha. Nwata nwaanyị ugbu a alọtaghachila na-ekpughe atụmatụ niile bụ ndị nke o nwere maka usoro ya bụ egwuregwu isoghachikwa n'ihe a na-alụ n'egwuregwu ndị nke e ji aka akụ. N'akụkọ egwuregwu a bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe, mana tupu anyị apịtị kpamkpam nụrụ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti ekpughela atụmatụ ugbu a iji hụ na ha ji ego wee ndị ntorobịa ga-eru nde 6 n'ọrụ site na ịbụ ndị ga-esonye n'ọrụ ubi n'obodo Naijiria. Ndị uwe ojii agaala n'ihu ugbu a ime ka o doo anya na ọ bụ eziokwu na o nwere ndị awakpụrụ na obodo ndị nke dị na steeti Plateau ma gbuo mmadụ 5 bụ ndị nke a sị na edulara mmụọ n'ike. Anyị gwara gị na gọọmenti nke steeti Abia ekpughela atụmatụ ha nwere maka inye ihe nkwanye ùgwù nyere ndị bụ ụmụ nwaanyị na-eme ejije nke Nollywood na ba rutekwarị na steeti Abia gbaa gburugburu. Anyị na-eburu abụ ekele bugara Deborah Odiba, bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a na asụsụ bekee, ebe ndị tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo bụ
1: Chidimma mere gịnị.
0: Na m Clinton Obidaya, imeela maka ige ntị. Onye ọma m, ya dịrịkwa gị na mma.
2: otu birile o olorun wa lo pa nga di amma o
3: o bu ya mere anyi ji na akoge oku ke bia ke bia
2: no kendi bo ne zino lo ro zono wa pa nana fe ma ba e bon wa ti ga wa gi
3: e bon anyi bo ime ke dola anti azu ma ti puta kweze gi na wu o
2: anyi ji reji bara bara o bu na rose fm baby galo wa ahu edogi o be fu galo wa o bia de gi ma
3: bia ka gi na u ge bengala o bi uto hanese nwa anyi istanbul apo mureze aka Mommy Light, Noria.
2: Nah, Clinton, Obidaya, Mokediarama, Ambassador Ludo, Evers Gamba, Boa,
3: Nogendibo.
2: Na Rose FM, Radio Kibeya, Rose, Imitagema, Rose, 101.

0: anya zọbata lọpụ n'oge egwuregwu Igbo bịa ka anyị gaa n'ihu. Anyị na-aga bụ ọnwa ike gawa n'ihu na ya bụ oge ihe omume egwuregwu Igbo. Anyị na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra ma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa. Ebetụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo, Prince of Enyimba Empire. Absolutely. Ya bụ na olu m ekele gị n'ebe sitere na ege ntị ugbua. Dịka anyị zọbatara okwu n'oge egwuregwu Igbo nke taa, aga m achọ ime ka ị mata ka anyị ga-eji were buru ya na ya. Mana ọ bụghị naanị m nọ, mụ na Isioyi gị Ngara, ezigbo nwunye m na redio ebe a. Mana eziri m ya sị ya, biko ya gaghị akpatara m mmiri. Kedu ihe mere n'ụwa anyị ga-eji nye di ya nri na-agaghị enye ya mmiri? Biko ya gaa kutere mmiri ka m ike lobata mgbado ume ahụ nyere m sị m ka m tara atụ. Maka na hụrụ mgbado ume ọwụzi life savior maka ndị kwere n'ụwa. Ka mgbado ume nyere ha aka, nyere ha aka. Ngocha gara ego ego mgbado ume. Akwa ịwọtara ive anyị na-akọ ugbu a, asị m gị ndeewo onye nke m. Ọ dị mma, ya bụrụ na gị akpọbata, gị họrọ akara ajụjụ nke ị chọrọ ka anyị jụọ gị. Anyị ga-eme ntụgharị ihe anyị ga-eme taa. Ntụgharị anyị ga-eme, ọ dịkwanụghị ka ọha bụ na ọ gaghị osighi ike. Ịghara ịtụ ụjọ ugbu a, nọrọ n'ọnụ ụzọ ama na asị ọ siri ike. Mba, ọ bụghị ihe siri ike, ọ ihe ga-ara gị ahụ. Ịkpọbata gị kwuo sị, achọrọ m akara nke a ma ọ bụ akara nke ọzọ, anyị enye gị ya, gị mee gịnị? Gị tụgharịala anyị ya, ji nwekwa n'ike na-agapụtụkwanụ agapụtụ. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa 081-333-9358 maọbụ gị were nke akpọbata bụ 081-211-0119 081-211-1019. Ya bụkwara na ọ na-amasị gị ịkwado ya bụ ihe omume egwuregwu Igbo a. Ọnụ ụzọ ama megherekwara nye gị maka gị isonyere anyị n'ive a na-alụ, maka na onye ihe ọma dị mma, ihe ọma dịkwa ya mma, ịhụkwa ị ga-amata anyị na-awọta. Ya mere anyị na-ejeghịra na-eme ka ị mara na ọnụ ụzọ ama anyị wee owe maka inye anyị nkwado gị. Karịchasịa ọtụtụ n'ime anyị na-esonyere isi ha ṅụrụ mmiri site na ya bụ ihe omume. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama? Halo, nke ha fọla ka anyị were onye ọzọ. Halo,
1: ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma papa ukwu anyị, ebe ọla chi?
1: Awa na nso nụ akwa nụ.
0: Anyị dị mma o.
1: Ọ chi na nso ya ihe m abalị ewu, kedu ka nso ugwu na agbọ ji agbọ?
0: Chi na nso nwoke ugwu na agbọ, kedu ka ndị ugwu na agbọ dị taa?
1: Anyị dị mma o.
0: Ọ dị mma, unu apụtala n'ọkwa ya?
1: Ebe niile dị mma ebe nụ.
0: Ndewo, ya gaziere gị. Ọ dị mma, anyị sonyerela nụ mgba họrọ.
1: Nyenụ nke mbụ.
0: Akara nke mbụ. Ọ dị mma, akara ajụjụ nke mbụ si, tụgharịala anyị okwu a n'asụsụ Igbo. President Tinubu says fuel subsidy removal save Nigerians from bankruptcy.
1: Ọ sị na onyeisi ala anyị bụ President Tinubu kara sị na fuel subsidy o wepụrụ mbụ ego mkponye aka mmanụ petrol o wefọ. O mere ozi adịghị na ngalaba ama na-akwụ.
0: Isi m gwarịala gị ozi ahụ ọzọ.
1: Ọ
0: sị, President Tinubu says fuel subsidy removal saved Nigerians from bankruptcy.
1: Ok, ọ sị na onye isi ala anyị bụ Tinubu sị na ego mkponye aka mmanụ patrol ya wee pụrụ lo chekwara ndị Naịjirịa maka izu ohi n'ọba ego.
0: Ọ dị mma, izu ohi n'ọba ego kwa. Ịgbalịrị.
1: Bankrọbịrị mbụ n'ohi ọba ego.
0: Bankrọpsi.
1: Bankrọpsi? ndewo
0: ịgbalịkwara n'ike gị biko dede ọbụkwanụ gị maọbụ gị karịrị ya bụ na ị nwara ike gị. Mana akara ajụjụ nke mbụ a ka nọkwa ya.

abonye na akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama hewu nke ihe gbubiela ugwu hapụkwa n'anyị aka biko eziokwu amaghị m otu ihe nke a chiri na awụgharị awụgharị ndị mma maka ndị na-akpọ anyị ọkpụkpọ oku ha na-efepụ unu biko gbaghara wanyị n'ihi na ọ bụghị anyịwa mere nke ahụ ọ bụ ikuku na-akụbata ya na-akụpụ ya.

0: cheta na ị pụrụ itụnyere na ya bụ oge ihe omume egwuregwu igbo site n'ịkpọ akara ekwentị ya bụ 0133 355 98 maọbụ 0132 011 119. Ya bụrụ na gị akpọ nke mbụ o kweghị ga were nke abụọ kpụọ ha abụọ n'ime ha otu ga-agarịrị. Chetakwa na ya bụ ihe omume egwuregwu igbo chọrọ ndị nkwado wee chọsie ya ike, ndị onye ọ na-amasị maka ịkwado ya bụ ihe omume. Ọnụ ụzọ ama wewe nyere gị maka ịzọbata ụkwụ ịkwado ya bụ ihe omume egwuregwu igbo na Rose 101.9 abaka ị ga na-anata ya n'ụdị ya ebe ọ ga na-adị gị mma. Chetakwa na ndị ka na n'olu ya ka bụkwa Clinton Obidaya nakwa ezi onye nke gị
1: bụkwa
0: adị ma nwaanyị Istanbul. Mana ma ọ dịka irichara oriri nsọ taa, o nwekwara ihe ọzọ anyị
1: ga-eme.
0: Ọwụ dị ihe ehi i chere wụ ihe ọwụ. Ihe ọwụ wụ na njem iji ego m dowara n'isi banye na-ehi ụra were gaa zụrụ ya, were ya na-akwariri nkwari ọkwa ya.
1: Mba na ihe dị otu ahụ adịghị.
0: Achọkwa m ịbịa chọwa ego ma chọọ ụdị ihe wụ mkpa.
1: Maazị ịkpọwa m onye ohi.
0: Ọwụ ihe ọwụ a sị m gị na-achọ m echi ego ma chọọ. Ego nwere ike ifu n'ụdị ọwụla, o nwere ike ya adafu, o nwere ike ya emie ala. Ị kọtala ọwụ dị ihe iche ka ọwụ. Ama m onye nke na-akụ aka. Halo, onye n'ugbulu aka anyị nke hafụla biko gbalị aka kpọghachi. Nke bụ na ikuku na-achọ ịpịawa onwe ya azụ na mgbe ụdụdụ a. Mana anyị ga-eji ohere a gaa n'iru itipuru gị egwu maka na anyị ga-alọghachi n'otu aka ahụ n'ebe ahụ na Rose 101.9 apụkwala.

0: na ha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụlụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, ijupụta na gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụlụ ụwa.
1: Ka o rere m ka isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, ijupụta na gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge.
0: Okwu e mere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekene gị Maria, ijupụta na gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa anyị. Amen.
0: Ya ọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.
1: Ka o wee mee anyị tozu nkwa nke Kraịst.
0: Arịrịọ.
1: Anyị na-arịọ gị, o Chukwu, itinye ngwasị a n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị nje zitere ozi site n'iwe ahụ Kristi bụ nwa gị, site n'afọ ya na obe ya, wee bata n'oke nke ibite n'onwe ya, site na Kristi dị wee na anyị. Amen.
0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga.
1: Si n'ebere nke Chukwu, ka dị ike na ndokwa.
0: Ka fa zuo ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Onye nwe anyị nọnyela unu.
1: Nọnyekwara mmụọ gị.
0: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere
3: Radio. With Rose 101.9 FM, Abba, putting a smile on your face.